0: Hombre, sí, sí, ya.
1: Adamba, oku, enwa misuda ena gana hesa kuche no. Shakai, eni ena gana na umu yen. Eni ama miyansa na gana fo chidi. Na sani ma yisum pe subangwane. Nansu, subangwane.

0: Tama ba kapte Jesus e hanu na kaple clap ni o ma no akwa no mu wa e krom mu ngo kos ku mi nya bi ma no mu e no mi ba sla mi ba ba ku wa e yas eh spirits
1: okay
0: e no ma mi ka clap si sika we dia mi ndi mi di ba kapte Jesus
1: okay
0: mi di ba hanu
1: okay
0: e kwai na bie e kwai na bie mi nya bi di ma no mu o ma ko schools no Jesus no o ma trauma pass o ma ko SS su o ma pass ba ku clap mambo ni ti clap ba sale wa Mambo de mi yenu se se waka si juma o yenu onya pani wom
1: wow
0: onya pani wom iti ba ku na ko verse nu o se ona mun kafte Jesus oni mi ka e new man usu seni bi ya mambo ni bi o ya mambo na ko si papa bi o kai sa ngwa na ko verse
1: okay
0: e na papa ni se o di ni be ko na so e bia na o timi twa so ah se se de wo ko ko na nu mi ka Oko akaka clan no baby
1: university
0: onika oko poli

wadi ene cheche mwure. Ya be fine. Sans obedi se mi amisiye. Minia wadem bati as fast as it will free move. Enye izo. Nyame ya doma this month year 26. Ana na ye ne baswo. Ni wa bru ma chimun tro nan. Nti emre no so a. Si de misiye wure gnuma na makoja mesawate. Na bia timi e kama.